barani bieso oti barani bieso ayela barne ipite établissement madame Kolani dambane Karine yiri sumekere la bari be kuruka yeva asanu juma nefa yue juma adene kurbanya de kebenudi iti asanu juma yopo ifa afrene fa yuk de ke dongu nyine de bandi su bandia ke bane ba fa nyine shini ni fa kriem bam ni fa kriyan mam ni fa kren go fonem ni nzungrum ni bebale kira wonuka bu fa nyine juma fa yopo sanu juma na adena mana bunya bie nyopite no na bu kurupa sonson nyinga mbe baka yenini isu bandi ya kere ibane ba fa ni juma kriya na saram pre formation nyene no isu fa la bar mpa me ibie so ibarao dama iwe tata nje sunaga ya iduma yombim ni kak ba yombim abana ba koro duma iti botonu awa burule ya kafo mbambe ba ya kibunu chisa ni ya kunkun kerebi ya tana ya sangwe ikuruki bandi ya ka ya fa isanga kani na eba sonsoni iti le nuo ya fason soya amanya fam dongo fitenu bupa afre na fayo ni mbaram krede buka ke kuru fayo joroko fayo dekebe ya fashishi ya kado mbamsu na sam na portugli bupa afre na fayo bagba bupa afre beko na fayo kuruko kankambe ya kuru fagwe ya mwa ya fayi portmane mantana afre kuru yo deke dongo nyini me sufri ya kongkong kerene etia amba judo dekebe amfe na mfabu chonsombu ikere no sheshe so ashe babo duma karabu na sasa Sarangeno ike abrasan ne bakowi na sarasara zonu ileso nje ye babebrebe ila sanga be fade kikirisu fom ne bafade nyosu fom na sam free bag ama eti le nunu ne le nunu de kekerebe wonyine juma nu ishinu anyele fambe wonu adele bugwe bu sanga boro na sarasara zonu ile motwe kikirisu fom dele nje anyado na munda ibafa nyosu sku de ke fakria bokara duma radio communautaire la voix de l'otie Ayambado bakorod male de kebe amuwe anya labar mo fite dobe kun ye kuruketi labar mbukasu ambobo ahila mbane abrangona ninyo buru ni motwe abrasani nzo abrunu ni motwe komanyene abrangona ni kun ngbe ni ngona abrunu ni nza ngbe ni nza ayanwo ye shiwa tanko muniru be ejuma radio communautaire mpeni neka amanya labar na abukasule

0: Abesuru.
1: Hayeka. Hayeka. Hayeka. Hayeka. Oh, Hayeka. Hayeka. Oh, God, you.
0: Abesuru.
1: Yes, yes, sir.

0: Pilate.
1: Restez branchés sur
2: la voix de Loti.
1: Ne zappez plus.
3: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.
4: Tout moyen bas, moyen bien son, nimba mon chimba mon radio communautaire. Si ce soir y a dama chine yo a manche. En quel concombre ambati a hin la barne ne ka nyuma so y a natri ne amber moshi. Anwa amanuma sofo alias Zola. Enati neshi anufoya. Enati ni ne ni anufoya. Enati ni ikura anufoya. Nini kuro nuni ni nuni ununi mande fanganu ma yikonu. Shenye mfeme fa yikoma fangansku yandiko wo. Yen kemdo bale kiratu ko no bebu tengen nyini tengen su na yenya de kebe fitedo fashe shin fom to nyini natene na kwa krika yani na korku fom nyuma de cheni ye nya tana nyini tana ni ambana ambatibu ye yasu na korku atungbere brin su ne ba na feme bi ye josku anungbara yo ni nyingam ngbafon kankam nzungur kankam yenim yetarawam niyambu kembe mkere wunu dekebo yonfiage ya mangumbatman bemwabe bunan juma afo ilaka afo mochwe afo nzo bukere wunu fe to nyini so kirika nyimbatman na mabukurude yenim mgin abri yeshi mgin abri o yonfiage ya bemambatu mbatmanu dekekerbe nko mayangu mbatmanu nyini ni yonfiage ya masafiti ammeka beresano kisa sobe nsijo juandoni nkurukanko na femebi adena nkuru nyati juma mbembe yofe moniti na korkuni na nkurukan nita mamitika nando dunpem na yoga frache adena nkurunya bisabe e obere ko kurobe nkuri fako ya natirino na korko fenyumane na nkurunye.
5: Nous sommes la seule radio à vous offrir un maximum de tubes. Bon été sur
4: to kebin kene na ka kisaso ya jun na femebi na feme ya biso dongu ya bisawo mpem wo fe ya nam wo fe to Yesu yuanker kunkun gafrache ade kurobe beti ne kuroyo na feme kikirisu mena timu njojo nuka ngu na korku na waraka ngu na korku feme bile ye na fo ngu kiri jama na mene shika na ware ye wo bile na feme bufuroshe
6: bufuri mene na ya na kuti ngu na korku wa umanu minuwe jama kine na fe ya kan ya na shiri yuwa na matambe ubele na busuku de mungwi na ya bawa bele na bele mo
4: ndoshi nabie so yeshi ye miefeme ye na naya nakoti ye kuruka ye shiru na nyala ntoko kwa famea na nyati kwa famea na nyakwa kparakwa ale kirambe befa ye nu menema ye nu jamama nye mefeme imu wako mbaka kwa na kurbetabu nina atine sukuri na feme udo ati wono nyuma nati mienu koroka koroka mbimnu nye andin bisa ye nam ye nimni nwane dongunu ye kale kurubesa miefeme miempema mano ye kuru nyati nyini mankutu ubi fe ngojabu na nshuru na feme na koti ye kuru nyati na enya zamani mbaramni nyini ya zamanu moye ande kuru kwinyi bambere mbieso modo manwamu unu utana fom bebere bebu ogbangbebere na nyati na kuru bo nyanza mani
6: ona ho benyimedi so ati wonu sa tokere ko ke shi jina abriyo ya danyina shi benyima ya wonyine ahori danu ahori danu ya wonni ya shinyime kao ya sane lafie bra zaman bebu boy ya ti beso na no ane be akan na kabe eko yojaba hefe be kemen kuru ya nami enta lafie
4: to kisa na ka ya tuku ya ni na feme bubise ya ko ya yasu ya ngesu ba na korku na ware na feme ameati ka ya kuru yonzu ne nati na ebu anzamani mbaramni ya nga ya fabisa bubibu obika kada ya ni mbaramni ya kuru babu anzama ya bubise ya ngesu ba na korku mubati ojo ni bunga na korku woi ya shima miembe ngubere ya yankosu ya bisa miekere yiri dumabu iyo shei banya adumansu ama miembe mu ya yanko ya bisa mamo ya yere moniti kabashi yiri laka kujo bosu kona bosu wa moniti kashika kujo ni tanado ye nya nyini aware nduma kama kujo bosu kukwa nambosu na nyuma ya batu na korku ya nga bisa na korku no duma mbaba sheo neti udo nzangani a ibaba amo ya shika o na korku ni kemi yuna duma mbaka na korku nle mamono anye nina bjeso
6: na hoye na korku ni yalo kemi ya nami ya suti ya nami na bujigoshi ya le ka buyatu nini buyatu lano na buba njala mukela che mna njala mubedi loba che baba sunu na baba kwake na baba kwa tana bawe no yano bie son tiko niyo no yamba yatu anati butu nzo babu mbungwe no kunye no uwa nini uwa nini chenkeke kwe kuno no pawe ibosu no pawe trabli mikali mela ngiri ni na ibakwa uno yampe mbam ni yim na yamba yantara butani eh mukefiwa mukefiwa kwa kwa kwa nini no kokonini ngafemni bunya to dima mbe ahwekuma bo na basuko no ashirika mbom nima yeken na mo wie bi toni anta tenko chenzunde
0: skoburunle
6: yemba amwe toni toni ngawa wa bale ya fanzu ye pakwo to sia
0: na
6: ye nawo anwo ne sunu na kutashene na kolake akolase ne gosu na pakwo mabu no Buyeso ange kenke ba ma nya ale kira mo kola ke so ma buye bidja e bo ba fu tele bu ni ube ngum o amba nya nje am nya ton toa e o ye la kwa ke tane gwo ya le to no ye fa kwa so ba su ma kwa ni nga o ai ni la mo ma nga bu kola ke sane o ka le ne no nya nka na kwa ko tane kwa ko fam tane kwa ko fam so de ma le e kara
0: o nan do a shi be berebe matma o fe ba ti am bo ansa dongo me na ne na bu chika o Ngo jama te yenan suma yi bu fakere jama be ko la moya sutia tanofom sutia ne kaye do achi beberebe be nyuma yati na korkumbu an korke samare fa gon nyensoi buji oy anwo mafa te damaji yembam ne yati le nabia so ye yuan che beberebe ne do achi yetu ku wena trensu kisani kane kurba bankem do ne bisabuka yemie ni ayonzu jumanji aja itikunio nyosung bafaram suma ko do don mu moye bu ngabu ko yonzu bu ko korki samene na fagon nyensu dami na nyesanga kare nyesku yotura tronsku nu yanga nye yotura tia tron lay bu yang korki samene yang goswa ankai wajinale njam ni mbon kay pia bu sa jinama ndo wa shibe berbe na yuanche nkon nim do angirma dama ya bala shirika kurubi datinsu na ni berbo anzama nke manko dama ya bambi ya bakari ama ya dama shi
2: la voix de l'outil
7: to yetana no yenibe ikoyoka iriti anyunu tifo yetana no do neka irile yekwebi ni ife no anye ni kurufa mea lantokokwa aduakwa be ikuruma yetana ni nana fabaguno ya shifomdo ya damashi yefe mikrofonu ni kwa yenimbi na yirmoniti ife ngukiri
0: yenimbi sanu
8: nyao shiu au tiche
0: la ife nibuke jumakere tiche
8: aiche umoda kere tiche
0: kenke nibuke yeti radio fomo ya natine ni ne la shiri ne ne de kebeti enam yo wa ne fa fite na de na yere nyuma mbam ne yeshifom suku batu kan ye nga afo nkure jama ye wona korko ni jama beberebe na fa me nula moyam ye nga afo nkure na bushika o ye nyo kere wo nyini tananno woro man ni buke
8: kobo afo
0: kojo nti made wa
8: o ni na ba
0: ba ko e kisani ajangma
8: ngali ni mu ngali ngali
0: ba jeri ni bo furo nko shile wo ye do ashi na ka koshi yi afo ile ni sunya nyine tanana we nyuma ye wona korku yenga kelo ne bo ne na fa memba tom gina ne wanu ma wanu manje mo wonu
8: anje anje manje ni dima ne fa nga wonu lafie ne mama akaba ma basani ye ye me tiano ki fa nga wonu lafie
0: to ye ni ye do ashi bebere be ne yo anje da ma war mo we tanan no be
2: la voix de l'outil 104.3
0: to kebin kene ka ya bambarambi ya su benimbi kurubinda hormano ya woni natrinswa nyuma ya nasarasara nyono ya wecha branyo ni mochwe kisani ya kwe nimdo ya shika dikekere le anojwe na korkufe ya kurke kwe nimdo na mfala anojwe mmea nzanga nkwembe bu dashengu nkwembe bu buwebu nkwembe bu yoshiri nkwembe bu yakimam anka bu dadobu nga bakara na ware uwe ya shifwa msu yakima bere mobite kanka na ya kurufama ya nga antike njini anoni na ya kurunya lano jwini ne yamba be kosuni yanim ama lano jwini nan tonanti na korku le to kuguna
9: mankwanyuma sema likya mandu mankwanyuma sema mankwanyuma sema awuye nkebe nkebe lunye awuye nkebe nkebe lunye nkebe awuye nkebe nkebe lunye ganga sara ganga tse aminye lumi kebe lumi manyitse anya lebe nkuku ulaka yumantende mengima ulaka yumantende mwanyuma ulaka yumantende ashina kwa tuganga ye aliki bafote jinga jinga bende mwa tarawe kia ula mankwanyuma sema aliki amandu kongo chese ye mankwanyuma sema aliki amandu kongo chese ye ishi mnguli randu ye ishi mnguli randu ye mbye malamu ye gumse ye mwagyo mwe dede ya de awasa donzo mwe dede ya de awasa awasa kongo chese ye Why is shy my so cool? Why is shy my? Why is shy my so cool? Why is shy my? Yanam so cool, there's a whipping ganga. Mama de momo nyuma king eh bende de bende nyuma king eh wan bon da ye mwan nyu bende mo di kola
0: so ya dama shi ye ya mumbo ye ya mumbo na kanyene ni akrika ya fite ya panyene o na kuru fatike ya tin ya dama shi ye nim ti sa ye ko bubi ne ya shi kuru bi mbu
2: 5.5
0: so ye nim ne ya kon pem do bayi na korku bua kriya bayanda me ya tin ke kuru nati ngam baye nim do ye ni afo ngu kri jama worobe ye kuruka ye tu ko ne ko ba fe bi sabani afo won kiri jama ka woro ma
9: mene washi akabara na koroku meti mram nkpefa
0: koshi
9: akabara na koroku le
0: kabara nambesa ajama
9: njana na kotiyo
0: afta urbonono
9: gbawure awebu
0: ya do washi beberebe ye nge fa bi sabodo woi ambere nyuna theatre ya ama shibenu ye namba ma na ekwe kunu gwere kurubi kurubi iri yesu nzarado yer batmam ni ne ba ti ne fa buka jama labare so bo frenzu kurubi anni
9: kurubi na anfo ma agwara anfo mche sheswa pe yanji kurubi ni ne shila moya na mata mo shikabe kurubi ni ya chi kwati kurubi akune sunguru wai akose she sunguru wo ne baso meya hari ale yanji sara Son son gue, Hakubis, Aquau, Songwake, Noble Akubi, Akiki, Ningam Bagina, Nijigue, Nomakumrocome, Natambe for Guayantamea, Ningangi Kubi, Lamwea, Kerakas and Kaukara Tabuno, Nawian Shubimu, Ingam, Port Nebal, the Sanka Nevatu, Mingalinza, Ingantu Minganza, Mingaki, and Sunday Sumans Kunyam Famingari, Nova Quashika, Nova Quanabasun Yanji Mingal and Fine, Nayako Mingarika, Nakumingarpoli, Aya, Kubi Adiashile,
0: Sutika no Kubi, and no for Maguare. Yen kurukambisa kurubini la no bono ni mboro mkutiye ni kabu kurudia
9: ah la no ili njawi yabu la no la sunguru buku niji kurubi wai anufayanu bunga la ahia la no ya ahia la no ya ahia la no ya bukere kuruji kurubi
0: kereka neka anufayanu la no kere kuruji kurubi le
9: anufayanu la no ketu bukere kuruji kurubi
0: ngambisa beku tanga bono ye bu kurufa di kurubia nkukanshika sarabono no bu kurufa di kurubi le kukurubi buwebu sarabono no
9: kurubi yibu yibu ale ganyisa yako kwa sungare sarabono me wo no be sa na mane abuebu ni ya wiere so ni kurubi kien sa akien abla nyo ni nzo ni na nya ya ba no ikwa kien le songo kien le nkena di songo na awi ni sa ba sa na nya wo songo awi le
0: so nsuti ka nga ale grandi sara ya nti ba pa wula songo sara no kurubi le ikati kurubi ale grandi ni buyonzo no ye ti sheshe sa ba no kurubi sara nsuma no yire na sungare sara no ni buyonzo no
9: ale grandi sa ni ba kubi wa

0: La voix de l'outil, la super chaîne.
1: To yen ni mne wo ye yoki ye mati ye nati ye fatin atin atin atin na korko ye korka atin suma bonga bu korke torongo bi bu korke samere gotro so ama mamba ne ma korke le atin kunkun ba kama awul kunkun ba kama jisa kunkun ba kama ye fe yoki do kwa yo mpie ntoko kama mwe be mwe nka ya ye zungur kan kam ningba for kan kam ye kare wo yoki no ye ba ju no ye pye nya ba ju na fe ma no gbere no berele ye nga ye fa no ane ko bu don pem na bu kurukun tani no me ya ye kurke ko mpem mbara ma bu anzama beberebe ba bu ame de ke be fere kurubini mbie som le wo na na me la bare kurubini na bono
2: kurubi ti so tia na shidi she ya batuka ya nambe ya to ya nambe ten sku te so hari yesku ya suri yesku ma ji kurubi te ji kurubini ya mkechi la moya saswo ya nga wo chi la moya saswo ya kuria kne yere mo fe ya habo fa kura ni kurubi nje gbanfara nge ji kurubi ade jangi salafi anubi sake gbanfara ni isungur kun kele nkena baba ba anubi sa awi anubi sake baba anubi sa awi sanga na gbanfara bi ilani aka fo nu ogisono ni ji kurubi ni to ne nyan kwa gina yi ma ji gbanfara ni kwa gina ni nyan nyan zun ka tana gbanfara bu kwata ni me ka tan lolo nu ta ma wi enu na wo nyan kwa gina ni ni ni ahuma ya hula meka an sungur ye man ko sisi ya fonna bunyan yo an boro ko wi bunyan de bula washe be bude bunyan de washe an wiri ton sana bunyan yo zungun ke pe pe pe an boro ko wi nya sun ka an boro ko wi na gban fere nyan yasu ni ko ni goro ku ko parti bele e fe sacré ka man ko sun wodi ko wi an boro ko to nya ko wi an boro ko wi ni sungun mo shika ni gban fere ye sisi ya
1: sun sun ni suba no le
2: nzanu nu ka ni gban fere ni ini su ko kora hari ba ko kura sangambe e ba yoni to ba yan yoni na wi ni bi son so da wi son ran yan fa e kurbi wan fa ko bula wo shebe ba gino tu salam alekum ba yan ba dudu awurun ka be na tu salam alekum sungun da ga masani i tu salam alekum to gben gben fen su da ga masani ni yan yo alekum salam san ba ba gina la non nule ba she ko bla le to na yan ba ba juna yan kanda non ka bere mo la wo she ka bula wa na fa ma nje mu betam be ba yab kenken bresku bu ken yab kenken na bu nyam ma ba ti na bu nyam wura na ko tan bu nyam ko tan na ma bu nsi na bu nyam ko da wasanga na ko ma bu nsa mo ne na bu nyam bu ni reri to hange mana bu ban frem be ko kuni sunguru ni na bu nyam ba ni ban ban frem de goro kun na bu kera nyam ba tan to sa hange mana nyam fa wo she ni ni wa wo she nti wo she sa wo she ni yere da sa wo she ba bu ni wa awa kuna bu na bu nyam fe na sunguru aye ba sofwan e sunguru be di fwan ide nware yin ni ni wo she ni ori yan fa ni washe ni fa washe nko hari bunimbi ni washe ni nasi so babran hari ishimbi no yan kon no chikaba kwa nusa ni baba ari kina bunyamba kurubini bunyamba kurubini yedi uba kurubini yedi uba digwe so uba gwa ngamana bunyanso bani no nyon fa bude gwe ba so na uba kwama gwe ne a kurubini eso mani anyungre nu nyan kwa anyungre nu na nyon fa no duma na nyon fa e aho bia de duma to nyon fa aho bia de duma wi ni na nyon fa no ba bu kembe ogusan nyon fa de duma na so nyon fa de duma na so ni san kam na nyon fa gwen fa na kembe ogusan nyon fa de duma to nyon fa de duma wi na sangana bi wa ogusan nu kere na nyon fa bunyan ndi buduma buduma so hari ibaju sangasu nyanji dumanso baju sangasu ni sanga be nyasi di dumane be nyamme nya sunni yi ko shi wala nyangu ake nyamba yu ambor ko ni nyam fe duma iso mama tishina ati modu modu maya ni nyamba yu ambor ko ipite so hari ibakula iso mane ama gwan fere ni nke ya hu asakle nje so mana iwo so nudo nyam bianzo re bubute do igoro gwan fere be ku akuni ni ipite do ni aya ba so fo ibite xandore ibachi ki so mano su jojo nyume anka yume ko ke bianzo ndende o ni bianzo ndende nyam chefde nyam chefde ngini nyamba sinye so mangaba ni kyanka yimo shishiro efefe to angaba ni nyamba kula ibajiduma ni nyamba kula duma ni nyam yasu yasu nsuko ni kwame ngumi kwa ni gwan fere be ibashishiri wo idumo igoro wo ishi gwan fere ndumo nyam kwa gune shiri ni nyam wi so ma amboro ko ni nyam fa wa ni mateti mateti ni wo she na ni nyam ni tu de gen ni fa gwan ni fa awa ngwan ngwan fa mate sanga ngma ijim ka shi wa na wi ta wi wo she ni sanga ni nyam jiwe ni nyam ka ko botuntu iso ma ni mo ti shina shi mo du du ma ya fa ngema na onyan kula kula digele ne nyam mabunza na bunu nyam nuye ni na nyam fa jwe mbeku nyam fa jwe mbeku yeni sanga ngema na na nyam fa ngwani atamba ya ngwani na nyam fa ba ba jwa ngema ni na bunya fa ngwa ngura nu babaran babaran de nyika banshi ni mabara ni babie so ngoro ni gwan fere mbi kwakuni ni na bunya mba fa ngwa ngura nu na bunya nke bunya nka atamba ya ngwi ni inga gwan fere ni ni ta ba ni nji kurubi no nyam fa ngwa ngura nu na bunya nka ka gwan fere ni ya atamba ya ngwa ya so igwe ji ngwa ya so na bunya mbui na bunya mbosu nyam bui bosu na bunya gina kurubi nu na bunya jojwe na so kere nyanti so kere nyanti ye ni sanga ngirema ni na nyam kwama kurubi mbeku na bi sa so ngi ni wa yi da ba wa di so man dan wa na yi le sanga ngirema ni ni nyam ba ti ko wari ni
0: coureur de séance la voix de l'outil 104.5